0: 老师，你个今朝呢？提出七万元，就错堂卡车的米不行些。家长李振迪，罗曼今朝呢？多给奶奶拖了车来拿药，跟穷大了点学钱呢。乖乖，七万今朝七点堂，今朝点价些些。提醒科里托他们所贴起些些我这堂参加了学个月呗。前两个同学个错位处理啊，并不重视特别热切。下面提醒李振迪，今朝同内三周学别能是李振迪，我说过足个瘾。老跟穷大了学不得来看上去了。
1: 我刚上人家学不得来。
0: 来三个了，那你给那个特里给李振那里？
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: lemti siya mi ndu ta ganda zhumi lemti siya mi ndu ta changmai gali ya dindze ya na ma de ma ri den gyo rwa ma ta kashi saa li shang gyo ta khanda nazo che che dos che che ta khanda chungye na lo li ya jitan che na zokwe su cha suya sha tunga ta
1: xue zan xue zan
0: kuri yo di dang zo u di jing na yin na nyam zhu su du dap di u ta jik mo zha ka zhu du pe zhu chi bu si cho jing na yin na ya ga yo ri de yin na le ti li ya chim lu ki ngane de ya nyinga taksi kar chi gu yu mi nyinga kar yu mi kor yu li ya nyinga kar yu mi ta jim zhu ki den zha li nyinga kar yu mi nga zu di di tong je an ti li ya chim lu ki gen len yu we to dam chi gu gu yo ri wa
1: shizan
0: chetan di yin di yu ngan zu nyam zhu si na tong we to li ya di ji zhu yu dita kuriki rikjik cha diyo re dinaali kharsana anzu gungu chawdungi fan chow rwa diya gara xena dinti cha diyo re anzu tanda bok chenye langwa sinyirima chato ge jebe langwa sinyirima timiiga anzu jik dhu ji sinyirima tatu su kanga anzu jiju langwa rwa dinaali nyamchoy diya jiju ki dinti ki dita kuriki rikjik naali su diyo re di yindu jiju su da jiju su tuen yindu ane changmai tiliya pechoo yuwa la changmai tiliya ni karisi na totom yuwa changmai ti denja liya kari na jik tonan na gugu yuwa chi tamay changmai ni di karisi na kurim liya jik totom da dinje gani ya kandres na gugu yuwa na dazo gongzo samlush na guaya cha diya duwa zidan di na gongzo di na changgay gani liya di chunji ma chebi na ane tanda chongbay karichiya yo sengi surchi doksi che mungu, changa mungu shivji langa nyanyu gana doksi mabay shiyao re anzu tongsa jili ya chugo kandachi ne gigab gi jik jimju timlu todam na li ya karichiya yo resi na jik ne chugo kori changmi na gigab gi jikyu gi timlu todam shisha gi jik gigab gi garja chirin da tunbe chugo cheshi da wali ya ane shungu togo nangu yu xe yore. Togo nangu meng shi gan li ya ane shine angda ka zhe shine zho yu gu top tang yu xe yore mendo. Nganzo mo zhichu nye wii ne nye li ya nye wii daga lam ya shung lo guan tanya ya mara di li ya shugu angda shi ne go angda shi kagi yore ba. Da tanda gamlo dige li ya shugu angda kagi yore kagi ya mara. Nganzo jidan chi na da bagwa da nende gamlo chugo sada nungu todumna shugu anda kagi yo mare lamsi nyo bata lamsi dili ya togo si anda kagu roba da tanda todumna dinti chi langa gan chu yundu di kari shigo rasi na lungbo di todum chi togo mebichi da lungbo dili ya jik na jik ke mindu wanzu nangme shume chi chena chigi si ya dinti ya ki tak zin chi su den yungu dunga di den yundu ane di karasini nganzu nechana nganzu koryo dilaya dogroyog surji dindrayog surji dan yungudu che zang chewa chigne ina benjo zhugdun cheba kona nam peche nangzhayog chongbo ina nga rwa dindraya chongbo dube chongbo ina nga da nganzu gyaga dina zhawshang yingzi siya rwa dindraya chongbo ina nga da mi benjo peke da dindrayog zhugdun liya peba toche na shugu rwa gansu shugu rwa ngongyang di liya da koryo sungyo machi nyi da dili ya, da tsisol nyi ga, denja nyi ga yuwa diga ili ngang zu, guwa nyi da jik ngongwa zi machi bi na, ane ngang zu, kome chome chi chegi la, di ngang zu, dokdo che na, ane di, kuryu di na, jidan che na, mi nangme sui me su cha di gado wa, kuna na be nangme sui me chiga la ngang zu, da, dinze ki, nyi ga di, da pe yunzu li ya, ane di pe di den jo su chi, ān tīkāl tā mā tāgārā rī sā pēt ngō shīn pēt sū chā tē tōngā. Ngō shīn jā tā kō tīndē rī, tā kāngā rī rī sā sū rī mī. ngō shīn jā pēt jīw shū chā, ā lēb shīn mē sū rī chā pēt sū rī. tīndē kī nē tā sū rī chā yōm bī nā, ā nī ngā zō tāndā tō sū chē nā, nē shū bī nā, gēr kā mō rī jī lāngā kāndē, kāndā rū mī shīng lōng kāndē, dī lāngā kāndē, shā bī nā lē bār kēp chē, nē chā tāng kā yō rū bā. tāndā kāmi chē kō yō mā tē, qōm kā tī nī shū tāng kā yō rū tā, kio tsī shī pīndē, kāmi chū nē yō bī nā, tā kāp chē kā kākāp tā kāp chē kā kāmi sū nā chī mī nā pār mē pī chē. tī nē kāmi chū nā lō lī kī rā lī yā, chī ngū kī kā rī sī nā, chī ngū kī yī kī chī kū yī chē rū bā, yī kī tōng chī kū yī chē, tī nā lī nā mī sī mū rī tāng kī yō sī ār chī rū bā. kā rī sī nā jīm chū lī kō kī ndū, nā mī sī mū rī tāng kī yō sī ār chī. tī nā kāmi, tī 그래 드린데 따제 감추 여위네 아니 디녀제 바르 테디기 여봐 저한테 디 주고 디 릭디게 딜이야 마나 사블라 카르테기 여래 디 거저기 세딕 컨데스 제제 구지 제여래 디 계급이 아란주 짐주 침료 나로리냐 디벨롭드나 슈샤유 슈글럼과 차기인다 조교고 고고 체제 먼저 슈글럼 딜이야 이어버체 샤여래 스콘도 뭐 이봐 구지기 이봐
1: 좋아라
0: 아니 주고 충을 간에 도그래 체 간에 도그래 델럼스 가래 델럼스 가래 드네 주고 민베 코리 간에 도그래 간다 좀 간에 도그래 슬레브리면도 냠주 주고 이제 다 가서 갈 이제 다 간란주 조세 가서는 류샤브르치다
1: 로발라그나
0: 스트 바싱가 류게 걸으면 또 조세가 류서 뿡그로 와
1: 로발
0: 류샤 뿡버지 뿡셔도 와 이제 재미는 아니 아직 통계 있다 단들 미마스 준스나다다 Zhukdun Tsimbasin Nata Tsangmai Todam Cheche Chonggeg Nambati Dami Chosun Danyori, Zhukdun Nanyori Dinti Cheche Tartik Cheche Dini Chik Zambulin Da Tumba Gyegabgi Chik Kar Tseshi Da Tumba Mangzogu Gogo Da Tumba Dinti Chalkoy Da Guji Nanyori Ba
1: Rabale
0: Zangzhashi Da Nanyori Da Dirik Diga Dosu Cheche Kanchumun Yuwa Di Kaya Gyaniga Di Kaya Dosu Tena Kanchumun Shushanjo Di Kenyi Rang Sushi Re Da
1: Chitongda
0: 他开一家那个的开的给不过嘛了吧？对，是吧？你开前面吃土呀要嘛，现在第一对，第哪里呀？唐古的那人家那学了，唱歌成绩好了，春季要那样的，第嘛那边的，俺做春季的，他春季学不着嘞。
1: 是吧？
0: 熊龙的啊，他拆迁的，第来要嘛嘞，做教育的，打熊龙个拆迁的，人家跟他学车车住过了的，第一个里呀，闺蜜个，诶，进驻的呢。 딜이야 가장 마담된 데다 고미 짐주도 담선 고미선 가서 냄근기 거저 쳤디게 수월
1: 잡아 잡아
0: 짐주나 나 가서 리니 고고거 직내 고미리 머샤스테 짐주 고고거리
1: 잡아
0: 디 짐주 디 고미 짐주 야고면 고육 짐주디 샤규 투구 야마레
1: 시장
0: 저다 직이는 고육 짐주 다 고육 짐주스는

0: Dik so dinde da nimju gyagane zhangshi na sikdwa.
1: Rwa rwa.
0: O di so dinde si dbali dbali zikwe dinyo. Ama zhati chukho zhongshi mi zilo tansha dbali khasakal zikwe sha zangwa mi tu sandi xe dikre.
1: Rwa rwa.
0: Zadang di yindu zilo matan na yakshu re. Da zilo dami zilo dama da da su dagu susu rwa.
1: Shui zangshi.
0: Tongda xe susu tachi gyur di yindu zilo tansha we chukho di kharasi na.
1: Chukho lakki gane.
0: Yinji mi jik kira zilo tansha we jeli ya. Kure todom soliya,
1: teche,
0: di chugo go togoy matip te ta jogyo laki, kirangi yume topna laki, timigi mojati ya tanje, timigi mojati shibshi tuju mayoba, timigi genjo ki chengu piwa tuju mayoba, di jeg mengshiga, neta tarta yu mengshiga liya, ani kure todom soli, zi gyubo, zi gao ne, pena naku ne gao suwa na, rubang, jing mao ne, ngōmbu suyabu sīng yīnsi dā kērāng zilu chūshī dī pēnē kērāng līyā dī chērīng dī gyūbu dāngirī
1: lēsē kīwa
0: chērīng dī pīkā chūlū nye gūr dā
1: lēsē
0: chērīng dī chūlū nye sā dī kērāng kē dī shīgzē mōchā yīnbī yīnā shīgzē lī tēmdō kāñjā mōchā yīnbī yīnā gōngu dā chāmdō khuā lē yīnā chērīng dī gyūbu dāng tū gūrī
1: lēsē kīwa
0: dī rīg dī gā ngā dzū nam gyū jīg rāng kī mōchā dāng nā dē nī gā dūbē chā lā shā sā nam gyū shīng lī chā yīwā
1: rūwā yīnā
0: Bokchen shatsay chomdi. O di kaane, o di da nganzu tanda zilo tamba. Timi ki mocha chenpyo giblo da shio iye da yun, songzhe lenko chibi iye da yun liya toksi jaa chika gomiduwa jaa. Zib maa da gaus dinti chun tanje sumgyop chiya chi.
1: Roba ki
0: nama. Yan yun ku numdaak chili ka cha. O dike ka dike sum kori todom so kuwa li ya tangbo timdo maga Kasi de teo mare, kera taa nye se kore todom su dili ya chedin di gyubudan yoris.
1: Lese.
0: Kera tega gyubudan tagre, di kera ko gendi nyan tanda shubi, moja parte na nye je di zangma su, shibshi tuju le duna, shibshi tuju yu na, anya pike su mare.
1: Lese.
0: Shanyan ku yu chi che sha sigur ba di, shibshi tuju yu ruwa. Dine, denzu yu ki boshin ruwa, denzu yu ki chengu piwe basi tuju ma yu na, Dige chan yu na, ane chugo di kirangi lakdo kaba na jingi sumna lo liya, chugo di piki na dadu netan di dakda desha zheng chan su tuyendu na. Ani piki ya, chulu di kirang ta nyese kore todom so kwa wali ya, di genyong sacha kwa wali ya, shirin di gyubatan tuku res, di gyubatan ya di le kaku che yo ma re. Di gyubatan kharis na, piki bar kyeb gyosh kyeb, piki ya da gyosh kyeb, ane jigi kirangi togo yu ma debda, Chukyo la kye kanya chukyo di chushi di chibwa kyeb chukri. Doksiri chushi chibwa kyeb urwa. Ani chukyo la kye kanya bar di chibwa kyeb urwa. Tangu hina mocha kawi ina, ta tanda hina mocha chik mawe sursu ina mawe bar di lu gu gu urwa. O tinje sursu cha diya res. Chita di indu di tol ya Kuran Simcha na kwaya mindu.
1: Lese
0: ikla. Di na lage tangu di inye la.
1: Lese ikla. Ine mori yu kandish yuwa jili ya, chato jige Khorsung Baba ke dhubo ocho gurbe se, kila ke kandish na dungwe, kila ke rangye ki nyam nyontan dheje, dheyo ki shecha ngotra shi nara shukunye.
0: Khorsung Baba dhubo oya dhinyan tanda dhuyn, sago dhuyn dhe sev shubzi shubi yin.
1: Lese ikla.
0: Tanda kiraan Baba ke nengmi ovi ina dhidiyo re.
1: Rubal.
0: Kiraan ke lobzho oya dhidiyo re, kiraan ke bhyunji oya dhidiyo re.
1: Rubal.
0: Rubal. Rubal. Dali lingma ra, kanda dali Nenche dhubi kyebe shukho di chimlu da kye deyo re.
1: Ah, lese.
0: Chimlu kyebe nalo ne, kira kanzu ne, di chimlu kyebe di nal tsu deyo re.
1: Lese.
0: Kedi kira di khursum ki bakwa di liya karchi na genjyo ki basi di tobu yo ma re. Temdu kadyu ka tup chicha chaykyu si chek ngui di deyo re.
1: Lese.
0: Mangche kya da nishu sos deyo, temdu lo sana ngui di deyo ma re da.
1: Rubal.
0: Chik dire, nyi ne chugo di denja ak cheshi ma u re.
1: Rubal.
0: Chūgō tī tīng tāp rīne rī tīwa yāngbō, rūpa?
1: Rūpa.
0: Lāngā sūla kyōgō tāyā mēp, chētān tī yīndū tī chūpa ō chōg mārī, chūpa ō bī na chīmlū tā kia tīwa rī lā, chūpa yū bī yīna, chūpa khurāng zō chūpa tī chūgō tī tē chōg mārī, kērāng tē bī na kērāng nīm tō nō tīwa rī. Chūyatā. Kērāng mēngāl, mēwī yunami dhub, di dhub oja soba kyeg marwa.
1: Shui zangka.
0: Chetan di yindu, tanda nga sakwa khunma na, di shibze khur shui zangkyo yin.
1: Lese, lese.
0: Chetan di oba ni kira, kedi mi chola tamna, mi rin rin marwa.
1: Lese,
0: ko. Mi rin rin marwa.
1: Rwa.
0: Ka, nga zu pyuri ki nawe na, zonggal juna mi rin rin marwa.

0: No, senam cho. Mutu yung chun li senam chajin shubi suje di yi nang abe pinzo la ne da nam be chen sim shib di yi. Nyang ponyo li sen ju ji ba ga ma jung ni zam le min du ngan chun sing yin chung su yi na tu zi tam zing ki li sen ki. Tia zi ang zhan tan chun chen ji di kyu yin ki di bu jie gyu zi li senam shu gwa pi yog ga su yin.
1: Lo zam di ngan chun kyu yin di bu to la chen min li ya yang zi hao hua zang shi jia ju di yin si chi nam ba kong ngay na lu xie di ming kan zhe zi si kan zhe shu gi. Tan tang ngan chun sen na ya ki lu xie di yin na. Namo pami toksim siya ki sungsiya tiri la.
0: No, tadan xin nga nan cui kyun ki dibu yu zi li cia na shu nan gen ki singin chobu cha mi la sheng si wu chang shu nye kong na yi na ning chi yu be chobu nan bu so dibu yi na mga ni ga rung chun bi yi. Ki nan su nam ya di gi yu ma ta chobu yu be min dun shu yu ma si sam dun lun chu yu be min dun shu yi su na xia.
1: Cha mi li ya qing ka nyu har si chi nan ba kong na yi na lu xia cha nyen bu chun be to cha na si chi nan xia la.
0: No, motu yung tu li tsena chi chi shibe chen sim shibe sung se di rigu nang gu gong bi na nyang ponye li tsen ki. Te zhe ang chan le wo ye gu ji, chu ye jing a dun dun gu tan, chu ye sung a ni chu chu, chu ye ni gu le wo ngang a tan, chu ye ni ge chu dun dun jie yin.
1: Lo, xue yu er zi si chi nan ba, kirang ge yin na kirang ki chok bo ya, kurang ki ge ki cho e ne, cho a tan, zhe wa yu be ne zu din zhe sung nang gu gong bi nang na zu di bu tan. Di bu tan tan nang xin yin na li tsen na li ya sung bi yin na cham si zha yaw ma zhi ba. Xie zang yin na ti xiang na zu xie ba tan, kyu yin tan tan nang xin yin na ge chin la sok ba yin na nian qi ha jian mang gu yin be, kirang ki kong la ya ge ki ne zu di ge la sung bi yin na ya wu yu ri si xiu yin.
0: No, mo tiu dao zhi xin la li tsen na xiu nan kin ki sen bu xie ba tie dong han nan zhi dun na zhi xiu yin. Hello, is that more handsome?
2: I'm going to get a little bit. Pati, am tambo gela namil tine manje jurin shiya yina.
0: No manje yurin.
2: Nese, gela tendu na, ta gela gaitu na jirin bu jama zumba.
0: Nese.
2: Nese, nese, tenyo kibegi ta tiri nungtik sanzo. Jirin bu kaba tibia ma zumba gana, tendu ni yagubi bada yeye dang ma shu. Yungu mindo, ni chinda chetan.
0: Nese.
2: Gela gela, Anzu gaji ling sope, sope me ma wendu la so che de cheng me yong dang. Janye ling sope cheng me yong. Nime ka sa la ge, nyaya panya sope cheng me yong la piya yin ga la.
0: Nese la.
2: Nye ta to, ta tirin e dungbe ongo be. Ongo pora, ongo teje nange tang ma la piya yin la.
0: Nese la.
2: Ase, nye ya se zingi, tanga zira shiki puju ki teja toa la. Tugu mang zam na ra nang shiya yi kala chu jia da saba tinte cha ta nye yi.
0: O ri, nese. Nye
2: mek, tong ye nuga.
0: Ri ri, nese.
2: O, to chi yi tinte yi kala shu gu.
0: No, shi din cha gu.
2: No, shi.
0: No.
1: Ule, kamsa.
3: Ule, kamsa.
1: No, kiran chen ka shu na.
3: Nye mi liya cha to si gu la.
1: Le sen lo lo, cha to la ge xie ba kene nang gu yu na la.
3: Lesna ji wei la.
1: Lesena, ngana chu chi chi xu bie, nga bie bin zu la da nan bie che sim se lu xie di so bin nan ji yu na la.
3: Xiang wu lu xie di ngan zu lung de sen bo yong li ya pe ya yin.
1: No, lesen.
3: Da ge me xin ge ne ngan zu ni ya fu ni li zhen zuo ge ma da ne a wu di ling ge tong lu le pu ne, tong lu gu le ka xue yi.
1: Lesen lo.
3: No. Ani xin da me la.
1: Lesen. An qie na, ngana chu yin na lu xie di ce do la le ya pu jie zhu bu yong bie min dun xu yin.
3: Lo lo ta chen na ta chen
1: na no shi den jia guo
3: lo shi den jia guo shi xin
0: chen ni mi xin yi no mo tu qiu yin ke di bu ju jin li chen na shu nan ken ke xin gen chong bu chen mi le ji sum dun chu xu ni ko ne yi na li chen zo yong mo nan ni ne chi zhi xu be song xie di ha jian ke nian bu chong song to jian nan shi ju tang ai ne am la chen bu xi ra chong su na xia
1: Lo, zang dui si chi nan ba, kong ge yin na gu le ka su si chi nan xia, ta chi nan xiong yin.
0: No, mo tu nga nan zu len tu yin na li chi nan chi zhi xu be nga be pin zong la ne dan nan be chen sim xi be song xie di ji si nan tu.
1: Lo, pu zhi la ge yin ne le ti ring ge lu xie, chang mo nian bu si ra, chung si chi nan xia, ki rang ge nian na ba le, ta chi nan xiong yin.

0: kesan di yin. Tiring ki ngan zui kesan mi do li chan nan le, a jia ge chobu ching jing cho, a mi o lo ta, nang ma rik zui si bie nang chan ka ni chi di xu yu. Ngui li ya chobu ching jing cho, a mi o lo si bie nang chan di, sen xin na shu.
1: Yuan

0: Nye mingla yangla sikiyu.
1: Nye mingla kesan chomu sikiyu.
2: Nye mingla diyang sikiyu. Tijin ki ame olu le tena. Ngan chusum ki arse shik chaji che yube. Tengye nye tuk lupu ngane sena yuba shu.

gyasui mangu che gigen chi resinge ra mama mang resinge mangu tu de ngaranzu gi gigen gi gyetan ta tangdang ji yor ba di yin ta de gen zhe la sun su kong ta gu da ani ha jang gi ta ka su re ting so bu de ri

0: ngomiri nishu shali ya chuje dinde shumbari di inzu san du dina songchiki ta nganzu zor da nganzu miyu du karasam zor da nganzu ta tanda doshya nangma diga jangzu cheche zor da mirub chi maya zidu tushu ya di inzu san nganzu ta lo diga zili du zi mirub chi maya susu bho miri kyuze diga di zidu chi ya zo nganzu yonge di diri di inzu san gigabge de tongji nangu yori la nganzu ya tete di shingi ta kandar chigi duzut musu damjun jaya tanda nganzu shia chanju jaya ge tanda doshya da nangman donbe shia su sumju sorang si ta diga di nganzu wedena chanju jaya wedena lu je wata mirab chima ya shaya chigi ngumi rinne shu shia ge gigabne nganzu ya chigi chosong dan ya di di chanju jaya la sokwa di nizik chini shu shi tena bar di alay chigi gandub jidu gu kore gizan dangara chigi ta shibujit musu shu je di Tengju cheche mirub chema zimbi shuya.
1: Nozi.
0: Tete tishin nganzu samlu nale gyunde rin shine.
1: Nozi.
0: Ta mirub chung nganzu nale ya tanda maangcha nganzu ta chigi nyingba chunda maangcha lo dunju kera. Ti ngala chigi kusuo tanda ram meba. Ta ngini tsam tangshu ri.
2: Tangshu ngini ri. Tengju pe nyingi ta duri chigi yorba la.
0: Duri che. Duri che san tinte yindu chan ta mirub chema. Tā lō gāzhē chūngu pēndi kīnāng sōndē, pē tūnē ngā zhū gāzhū chūgū
1: chūgū. Nō sā.
0: Chā sā ngā zhū lā zhū chūngi nā lī yā, tā chī kī chā lē kī shirā dzē chē mē bē, ngā zhū shūnū kēn rī bē bā, shūnū kēn rē. Shūnū kēn rē zhū, anī sō sō sō, bē mī rī kī gu zhē lī yā, chī kī
2: tō
0: chī tūnā chī nā jē.
1: Nō
0: sā. Tūnā chī nā jē, tā mī rī chē mā zhū tūnā chī nā jē. Su su miri ki gyuze de ya, neng ju jie ma namba jie jie. Di ngu ne chane ki yinji mi chi tuna na gu gi. Hakbar tu miri ki gyuze ta gyuze gu lu ju. De tuna ma na na, ane gyuze gu lu ju tuna ma na na mil la so meb da jik buri duwa. Ngu ne, pe cha shan nge diri la se do she si nge di tam nye teng gu yor ba. Di na li ya, di nge li she teng gu yor ri. Shari tegu yore, di nangtuyo di karas sikido, di shimchu halam jingya kumbu yingiri. Ngari susu rangnen zuebe, di che di nangtuyo diri duka, di kyungze dinde jirze duka samsang. Lugyu ge chigi, duzeg lugyu liya, donamanan di takyo barisha. Da diri nga kubsubabe kaliya kasora, kawa kudol budu, changu mitu tami sayadiriri, ko dinde chigi susu gali du san, ane duzeg shimchu jidu san, unne chane shaya kachal, Halebe, Nangdu, Tobo,
2: Nangdu,
0: Duni, Chimboyo,
2: Nangdu, to get Lugu Ranresha.
1: No,
0: just now, this one machine begin, and Juzeg, Lugu machine, Miller Lasso, maybe Juzeg, Lugu machine, Raba, Juzeg, Lugu. This one and machine begin, and she died tied over Risha. Seven years and the Mirab Jama, Lugu, Tushan, Hamaluki, Shubler, Lugu. Dusun jeshe shokwa di jumze shibuji chenpo resha jabi yinza le chin tatanda nganzu doshe nangma kyun donpe gyatachi yore gyawachi. Diga di lupdi jeje mirib jama ya ta kandar zibyu tubi chigi ane simshu o tende shi yus.
2: Simshu
0: o tende shi long long.

0: 雄鹰之巴勒。
1: This
0: is singing amcho cham dele du thiring kingan chu chhoe lamro ki le je nang kuji shu be nang du cha zan shu sim yi ting ti le zeng ki shi shi chen gun nang kem hak sri la tha nga wan de zi la yi leng ge ne tu do thu nga ju le zeng se ma ni wen ne ge jin che che shu yi nam leng ge shu den ja go
1: leng ge shu den ja go

0: 샤스도 군주 락도 가봐 군주 사지 찍을 나 때문에 군주 락도 가면 냄치 디연유 차차 샤샤 초고도 와 데미 주니 슈 미도 디 군주 당내 찍 내면 내 샤초 초고 내면 아니 연유 자침 쇼지 샤야도 와 제단 정이 지 레네간 유배간 야니 간주 룹준 이베 람도 그봐 디미게 간주 파고고 연유 디메가 간주 링고기 피기 아 규제 속에 쳔버스스다 디 범어군 가서 갑자기 디 뒤뒤게 디디 나르디간이야 레네가 유라 피기 딱 괜찮니 주주지 되게지래 아니 디 이게 되게 간 피기 간 샤야 그러요 말 찍네 링고로 니게 디게 나가 그러라 니네 간주 즉 롭중 당부여 디 람도 되게 뒤뒤 빠띡 디 가르스는 ti ngamzo ti langa ka kasam ki ti loo ki kienza ti kwa zata peka ti kituwa. Tika ganga kubti tu ngara ranga ki inki che ti ka pachu batte zangma tsu che ti sha macho ay suwebiin, tu suwebiin. Ta ti tanda chugo ti ka zangma ra cha che tanda gyunyong redwa. Chetan ti indu, chetan ti ka ki cheshi ten yu na, changa ti chokin na yu na, ane kunzu sha ya ti, kante sha ure. Teli ya ngamzo dan nim gyu langa suli ni mori chuk sani anzu nim gyu da mori shewe rinpas che chudu chega nangu ili ngomita chudu chega yuna ani gomu sumtsi da kore tangu nyuwa sumtsi che che kore samu shi cha che kasha gomu shi tindir lian chukuduwa da chugu digel chudu nishu zebshi bai sha sha vri sha kwa sumge chukju ringa bai dina sha sha vri sablo yore ya mare samlo shi tangu duwa da di jirga saji ruba jirga todam vri chata jirga jirga sonza dīngā dzū dīlī yā, samlū chī mātāmbī yī na, anī dīnā lā chāngdiān dā, rūwā tōnyōm, rūwā, anī kāsā dīngsā sā yā tōtam sūmiyā rūwā, gōngkā gōngzhāng dā, rūwā gōngpiān sā chī, wā dīgā yī, ngā dzū dīgā dīnā lā chī, tānyā dī dā dī tōtam dī tūng gu gu yā rūwā, chā dāng dīnā lā dī, shīwa dī na, khun dzū shā sā, dīgā sā chā dī, gui dī khan dī sā chī wu rā, Shua sha la changa ka zi sha ure, shua nubli changa zi sha ure. Ani shunglam kandis sha ure, kwa sha ure. Lamdo ne, mi chubju chilo le, mendo lamdo zaad ba sha ya kuri omarda. Anzo shunglam ka le, giga gui, rimju chilo na le, lamdo si du, legun chi, gego chi, di ya, zi chubi ina le, gego chi duen chubi ina le, di le ya, kurim che, rishu shugu re, di le ya, ceshi che che, lamdo mi chubju chilo le, mendo parda, lamdo ne, legun di gyegu pardaga mi chukju chilo li mendo gyegu da gwaadun chukum marita. Di machana di lamdo dili ya lo mao bawa di mordi baan chukuri, mordi kha chukuri dili ya chukuo cho da sum shis chende zomu yungu ruba.
1: Ruba ruba.
0: Chata di indi shiba di nal korcho da tingzhe chan ruba.
1: Ruba ruba.
0: Tingzhe guji di nal ya yagu machebi na. Ani di nganzo todam di na tewe yagu mehebdili cha di gara. Da ngawa di na da Korcho khande guji chungsu na, ani shine guyu gu todam da dinali ya, todam nali ya, da guri. Da guyu todam sida khunzu pechu cheche, da shunglongwa liya chugo di dos pechu chechu di, ani rogyo gu todam ruba, di guyu re. Da dung thay da jing thay ruba, gyaga na shine, mori sha, de chugo sha di jing thay che, da rogyo di kharsana dung thay cha di ya ruba. Chetan di todam di kharsana khunzu tiglam di. Tinglam di chidhaa nal inanda, kunzo Kurang zu ji lukduu gi, kunam chukwa di shiong yun di lukduu gi nana pina gizhi shay yu ni zi mduwa, tenzi yu yin si duwaan jaga tanyan, lukduu gi tanda dindrik chidhaa di dindrik dachwa sindi jiba da, dindrik gizhi khaa zi dindrik shay yun, rana chala lenwaan si nirum chukwa biga shay duu shasay yaku zi shaa, dindana kunjaa yaku yewa si nisho dindrik shamu Tenjaa shaamu paa shaasay naa paa yaagu shaasay tenjaa shaa tiga manduga. Tenjaa ki dinaa liyaa di guigyuu naa loo pechuu chaa yindu. Ani lukduu diga yaa jik todam khuraanzu jik zongye chanpe dinaa la di chitaa taa todam diga yaa guwa res. Di naa kaa ngaa pati shaa raba. Di naa ngaa zu kuya tiglam di naa chugu kori miwa tiglam naa dhujuu taa kaa iyaa la. Shoyen che chukyu yinpa, teli ya tokcho ni choma choko, teli ya lo mawa ni kema choba rwa, chukchun lokta ni kema choba, di meke kanchuma choba shama choba, wata dike ta mengshi re, dine ini mi chikle mendo shun choko mara la, mi nyi sumtsi tebe shun, pechun che choko yo mara la, mi chik shunpa masa dine gana ya chala mungu, chala yubay gana miye dine gana shun chimu shen,

0: 지금 마운에 주 원부 서비스 인스다 다 계란 질로 주시디 페네 계란이야 에디 체딘디 교부된 그래
1: 레세
0: 체딘디 비가 줄로 녀었다
1: 레세
0: 체딘디 줄로 녀서디 계란 개디 시그제 뭐지 임베이나 시그제를 템도 간지 뭐지 임베이나 광고다 참도 고할래이나 체딘디 교부단 두 그래
1: 레세
0: 기직 디가 어떤 남규 지 라게 주 뭐지 뭐지 단 나한테 니가 주배 잘라 샀었는 남규 신뢰 자유 봐
1: 이게
0: Bokten shatsi chumdi. Oti kaane, oti da nganzu tanda zilo tamba. Timiigi mocha chenpyo giblo da shio iye da yun, songzhi lango chibi iye da yun liya toksi cha chika gmunduwa cha. Zimao da gaus chun tangche sungyop chiya chi. Giblo mige chika yan yungu numdang chili ka cha. Oti ka tige sum kori todomso kwa li ya tangbo timdo maga Kasida teo kumari, kena taa nisai kuri tundum su dili ya chedindi gyubudan yoriz. Kena teka gyubudan takari, di kena kuri gendi gyan tanda shubi imoja parti yana nyeja di zangma su, shibshi tuju le duna, shibshi tuju yuna ayaan pika su kumari. Shanyan ku yu chi chesha sikiru ba di, shibshi tuju yubiru ba. Dine, denzuyugi boshin, ruwa, denzuyugi chengui piwe basati tuju ma yubna. 이게 차유는 아니 주거디 기랑기 락도 가바나 찌니 찌니 숨나로리아 주거디 비기나 때디 내다디 딱다 대샤 정찬 스탠도나 아니 비게야 주루디 기랑 타니 세코리 도덤서 고발리냐 디게용 사제 고발리냐 세딘디 교바단 투그레스 디 교단야 딜레 카부제 요마레 디 교바단 가르스네 비게 바르케 교시케 비게야 다교시케 아니 찌기 기랑 도고마 됐다 Tokyo la kiyangani ya chugo di chushi ti chewa kibu chukuri. Toksiri chushi chewa chewa kibu chukuri wa. Ani Tokyo la kiyangani parti chewa kibu chukuri wa. Tangu hiyana mocha kawi ina, ta tanda hiyana mocha chik mawe sursu ina, mawe parti lu gu gu gu wa. O tinte sursu chadaya wa res. Tata di indi di tole ya, kuna simtra na kuya mindu. Di indi
1: na tangu Khorsung Baba ke dhubo ocho gurubi se kila ke kandishina dunga kila ke rangyi ke nyam nyontan dheje dheyo ki shija ngotra shina rasho gini.
0: Khorsung Baba dhubo oya dhinya tanda dhun sawa dhun dhe sev shubzi shubi yin.
1: Lese gila.
0: Tanda kiraan Baba ke nengmi ovi na dhi dhiyawari.
1: Rubal.
0: Kiraan ke lobzho o ne dhi dhiyawari. Kiraan ke bhyunji o ne dhi dhiyawari.
1: Rubal.
0: Nengmi rubal. Rubal. Dali lingmara. Kanda dali Nei jia zhubi gyebe shugo di chimlu da gyede yore.
1: Ah, lese.
0: Chimlu gyebe nalo ne, kira kanzu ne, di chimlu gyebe di nal tsu de yore.
1: Lese.
0: Gyedi kira di khursum ki bagwa dili ya karsi na genjyo ki bas di tobu yomare. Temdu gadyu ga tup chay kyu si chay nguid de yore.
1: Lese.
0: Mangchay gyada nishu sush de jia temdu lu sana nguid de yore mare da.
1: Rubal.
0: Chik diri nyi ne chugo di denja ag cheshi ma wore.
1: Rubal.
0: Chugo di jing dab rinne ri dewa yangbo, ruba.
1: Ruba.
0: Langa su le gyogo tanya mev, chetan di yin du, di dhubo o chokmari, dhubo o vina chimlu da ge dewa la, dhubo yubi yina, dhubo koranzo, dhubo e di chugo di de chokmari, kiran de vina, kiran nyimdo no dewa re.
1: Shuiza.
0: Ay kiran mengal, mevina mengal de, kunzu miri tantuk mare.
1: Ruba.
0: Kunzu chakin yub che chugo di nyonyo mare, chakin mev che chugo di nyonyo rita. Ani chakin, yonami dhubi di dhubi oja soba kiyo marwa.
1: Shuzang.
0: Chetan di yin du, tanda nga sakwa khumay na di shibze khur shuzang kyo yin.
1: Lese, lese.
0: Chetan di oba ni kira kedi mi chola tamna mi rin rin marwa.
1: Lese, ka.
0: Mi rin rin marwa da.
1: Ruba.
0: Ka, nga zu piri ki nawe na zongal juna mi rin rin rin yas. Zongal ma juna mi rin huda bata che chukwa khalaga le dhe tubi chi yin san de le gura.
1: Ruba.
0: Ginti yuwi na, chimlo na ginti yuwi na. Zongale zhu gyuri la, mirin zhe gyuri. Gintri mewi ne, zongale zhu ma re, mirin zhira teo ma re ta.
1: Lese, lese.
0: O tuksiri, chetan di yin du, gintri di pinzu nili yori la. Gedi di, kiran tanda di zhubu o zi yuwa, hana o shimba. Tanda todam chi shimba, kesi ne che, di karsini kyungi nal todam chi giyu, di yin bati ling rung ren sikidunga.
1: Ruba.
0: Da yin di bati ane.
1: Suigum chi tab cheo resi.
0: Suigum burje mes leo wada. Nenba shiv chi giyin shi giyo rita. Tanda nye sakwa kuma na shay yudi, zizi ta shimi gobi ikdemu da chari shas.
1: Shwa
0: shimi tongyudu zizi paa ye chukui. Ani shimi zizi chadan la kye tuku mundu.
1: Shiza, shiza.
0: Dinze nye dan risha, ta tanda mojo lao shu sa di, dinze ge zhong thay nal de sha, chadan di indu, dinze gan li indu gongzo totam di, tanda nye sakwa kuma na la di totam chitan kandze chegu yume, talk and just jago yume chatting and just tago yume sagong and just chugo tanye dige mi kane yume tago yume di kon ya and just chaje chugo chugo yume ani and just chen ye je tango yume dige kanga chita and just chugo yume ne che sago kong na shu sha yu ta tering koran dina chugo o chogro wesen chugo o chog mara di timlo da ge de ore
1: let's say let's
0: chiran dina ya togo ge anta ge du kiran ge togyo la ge na si ro chi togyo la ge sho le tang bu dina ya karsin shi yong xing peche gu ngobo siyaji igi jiwa di na lo lo kari kebdo di na lo lo kira ke yun dugi stidun du dhubo oya re di na lo di tiku koro mara di na lo ya karisi na san lo che sti yung gure korsung ki di gam lo chuko sti yung gure di yin du kira bi di ge jo gi peche siya re ge la chetan di mi da tobu nimdo o chok mara Tiglam tsung shugure, togo cha anra kagure, tel la ki bakwa kholu sung la ki gore.
1: Rwal.
0: Di jize kyama, gyatangab ju ya yu chabe shugo, ani di anra dike kagu yorda.
1: Rwal.
0: Gyatangab ju sige gyat ju rwa.
1: Rwal.
0: Di ndegi, anzu tseshi yor, chetan di yindu di nali ya, dribu oya kore yomares.
1: Lese.
0: Di yindu, kina yinji minji ki sabso naro nas.
1: Lese, tati shikila. Dine mwoti yu kante shuwa jile tanda, pechi tarok, di tanda kanchirani tato di korangi langkor chungche di zomba ina yamina pime soro tamba ina di langkor chungche ki korda di kanchis nyawre kanchis tamzinshi ure sikila kanchis shuidukwe ne
0: da di thangbo di indesri korang moja di anta di korang da moja di zonya chishi yuwa anu moja di jivakya chishi yuwa mila dewa mila zomba anu dinte da bingya pachu jivakya dinte imina susu anta susu chu kaya chishi yuwa thangbo di anta susu nyanyi chwa anta di kiraan ki mingda, kiraan ki mingan jo chugo di gana gaje logic shiri kwa kurta.
1: Ah, lese.
0: Logic shiri.
1: Lese.
0: Logic shiri mo kobi na kiraan gana nyaa thung maare.
1: Ah, lese.
0: Kati kiraan ki bina ngaaris zom che ngani chon kebi na tang logic kwa me na anu ngani kiech che zi ngaya ali ngatsi chengi mendo lo kwa mendo dao ngatsi chi susu di gana dos nyaa barda tesu nye kaba nga dhiri nga jo yung kura nye kiraan kaba tsui paa kawa kiyo yungu saa, dinti kichani nyatuk uruwa.
1: Rwaal.
0: Ti mewe shugo, kato timdi kiyo wina lochik shikri kwa wina di nyatuk maare.
1: Lese.
0: Lochik shikri kwa kiraan di kaabe, lochik shikri kwa wina anta di, ani kiraan kwa je, timdi kiyo di kore totumsul ya zibi shu da, zibi shu chani lo nyi na lo li ya, kiraan mingan li, tangpo paa kwa di kiraan mingri, chugo saa wun yungyo di kiraan ming nyo wina, Ani chugo sawa nyewe na, nyingba nyewe na, nyingba di mii nyingba nyewe na, temto tsuzu gana ku tsu kagirwa.
1: Rwaal.
0: Bwa tu tu, ani lo nyi, tu ju lo nyi na lo la, kore tutam soka, anta di nyati gres.
1: Lese.
0: Tu ju lo nyi na liya, kiran liya, ga tuu yo res.
1: Lese.
0: Lo nyi yewe na, ani anta di, piki, angi tongba na, pa tu ju ure.
1: Lese, gila ta chi chi.
0: Ani tu ju yewe, tos cha cha, sev shugu nyes.
1: Lese, gila ta, tari tu ju ki jimbe, lese ngi shu. chik nang dung shun tsam daga xe ge yin gila.
0: Lese.
1: An gila ge chik mikse ke khasab kyun goya tante ayu la.
0: Da, shinda me, da di.
1: Lese.
0: Shinda lup zin nang dung di sago chungma di shugo sam jo.
1: Lese, toji chik. Lese, gila lo. Lao zeng le ge ting di pyeong jong long ting ni de le gong pyeo ge long ting ki dim dui te de xi be le zeng di xin zam da ga xia ge yin le zeng ge zhu dong a zhe le zeng le tou gu tang jia jiao nan gen ki jia qi wei xin gen chuo bu qiong le yin wei ne ta jian le zhu ge yin le ge gu xiu nan guo le tui da du lu di xin ji yong xiao

0: rendur tere shukdiin dumbadi yin. Subwe jenji, shaojunchi yi chungdara ting tangbutara pinzai tizam yabu chungme. Mirinwe hong, shaojunchi yi tsongwa bu korwe rendur njuk jimada yin shung. Hong, ngayho mebara kanko rwa ge jie tene, lansara yung yu. Hong ki, nawa kumara damne ma sui chung, nyajara chungdara chiya di zo ri jie zumbashi. Lambardo gizi chine ya, nini bara shaojunchi yi yangjara rendur lamla dokdun chie. ngasin rindib sabiyo bata, lakshu yundo chiwe, tini kankor tongyong na chuna rinzi ki chondara chiwi yakshu shiriyo. Rindor mambor shubaya nyamnyonglo teni, shaojun chi kankor shuende sabo toze mi shidong chiki isara dilaadu kyuyo. Lunfung, shuotoro, chindu, lingyo shuka ki rumi shaojun chi yongdin rizhar chunna manchwa dhula, zhenya tibet topchi wayo na rangyi kyang topchiron chobe nawaayin kudu wujie zumba shiyo. Nyukse hajan chiwe, shaojun chi Rindur chu, isi yin rinshubu zera chunbe me girdi dugu gabu le nyungi bata, zangme, kong tiena zagyul kebe lu zibu nyingbu xin bengu zinsi kiyo bashi. Dilo kong ki, lunfong rindur lingju ruga na shubu ta, pa yu ki ruga ngune rindur na shubu bashi. Shao jun qi yi, lasa tibay yadun chuk du la, nga zun rinshu nyong zoro yang tibay sadun chuk yu shi. Rindur ti, tibay liusun chuk yu shiwa yu la, Mi tibay mangwe, pyo jin zin zhong tang yu su kum si la gyung lun gyu zhwa yu. Rindur chu, rangyi tang zhin ya la, chum zhe yabu tup gyu zhwa yu zhe sumba shi. Tari jin rindur jing hina, rin shubu mangbu shi, gab mangbu rindur na shubi nyam nyung yu la, canlong yabu yang shung yu. Feng li ling gyu zhwa ki, jie gong, hua bu zhig ni yin bian rin shubu, khalim mu ni di chi shi shi. Jiong dar chi bara ma ting gong, khalim ki, Ruga jibbe chunggui rimada rinduru maje kong ki tapsay sora chudur che yu. Kong naningin rindur na ji chumja ji ang shibu tomki khalum gangkor ruga ki zoshu rimera kyurgi basi. Feng lei lingju gangkor ruga ki rimi khalum amasdun ki naning ngazu ruga la chumja yabu topcho. Rimi pianzu ji tiechu la gyunga sabi yubi talo khosu nechi de chumja tibay yabu tuy tupri yu jie sumbasi. Jondar jibbe gyurim na Khalom Amasdunji nechi nebab sungne nyurze chunzin yabu chibatang. Robozoro nyurze chunzin cheto sadyo kori la dun khandub chigu yu chengui yangsa chichin yu la. Talo khonzu ruga singdui dikbui to langtub yu zhwayang chichin yu bashi. Khalom Amasdunji ngazu nyamdi chondara ninshe chibi yin. Ti na nyurze nyobu yungin yu la yang kuyo nyambi la mungi to gangkor donjuru kheba yang yu. Samme rangi tiechu xinbi ngazoro ji chumja yabu topjiro yiji yu jie sumba shiyo. Khonsu tsama yiga manchwa tang gangwa ruga manchwa ne yungwa yinxin sadyo yun jelam to nyamzum chung yu. Rindur rizhishib ju rangan yu danyang chirun chuk yu. Rindur nguyo sungo zube tse khonsu nyushu yu gu gyanglam sarbe to rangan zeni nguyo tube rigu chixin yu.
1: Sobe gyanglam penchong lam gyu tong lam song ru kaki rumi tse rang chi le ne dianbur song di juba tse dianxia gen lian che xin yu bche. Tere nga namso sarkubu tang nyamto satwe lam songru kaki misim gui damgyu chi sento. Sobe janglam penjong tongpo lewar donka sarjene yueba tang lam songru kaki rumiso lo shibu tangrin tu lam songne deyue. Amde tongtianho lam songru chenki ka lam songgyu tome samdun yil dianbur jangne sabab toshwe ki lam tom songxin yuebze. Sobe janglam amde tongbu tongtianho ru chenki lobdunba wang chenki.
2: Dan nam ma changman chosa reba. Nala denshaq yaqbao shungna, taa nga suk semkyuk tanrza kya dhiraan xie, nga zo la gongshay tang yung gati, say maapam nesak da, loo maapam nesak xie yung gyrsa, nga suk tala red guk xie dhiraan ka guk dhiraan ka manasak. Tsik nga suk shaklam lam zung ka lam da gyor, anka suk kaa ngay tuk tana nga suk tala rok gyor chi, lam zang, han lam tongtay gana trin xie shung se.
1: Lam zung rumi tsui nguay ni chi na, kwan tsui, jang lam zung upyu, ta tong bang cao cao, xiap shuk kang top zhub ki yub chi. Nākchū chōnggīr sīr nīchū kāngshū lāṃ sōng nyamchī gōk sōng rū chīngdī rūbīyān xuānpā dōjī pīnsō kī. Ngāncū lāṃ tā jīlī nīshū sō chū zām kī jāg lāṃ sōng wā mā sē. Māng cō cār rāo rāṃ tīng nīshū sōng chū chē yu chī sōng chē. Lō mā nā, jāg lāṃ sōng kēncū lāṃ gyū kī dōi chē sā cī tī rāng nī kī chū gī dīnbē kīm Dui long de qian qiu yu si qim u yun tian kang gao tian lam song ru qin ki ru bin li xin bin ki. Ru mi su tang zhe zhe ya bu yong ta, to tam qi qi, pe ge jiang bei tang de ya bu xue tup ki du qi song chi. Kwangarsong, Hatsi Xianglam, Lam Song, Yamji Gok Song Ru Kaki, Lam Song, Sunam Chokar Sasuni, Digar Legar Shunhe, Lomang Song Yuha, Dui Chakan Tianha, Ren Kim the Bull Sig Hyupchi. Kwangarsong, Hatsi Xianglam, Lam Song, Yamji Gok Song Ru Kaki, Lam Song, Sunam Chokar Ki.
3: Kong Ta Tarsasina, Puchung De Rua, Nam Yung and Nato Mason Loft, Nan Lip the Bugita, Amang Nato Nan Loftus, Lapinan Kaba Loftus.
0: Nga zi naa yo ba de loo to se zami. Hasa chongji de tumi zhuga ki tupdian pingzuwa taa, naa shi chongji de tumi zhuga ki zhala tongme waa rachie bishay. Zhomdi bo luyen zhendoro, hasa yi tumi zhuga ki luizeba tupdian pingzuwa ji, zhendoro ju luizeba xin taa bere taa lopzong shi ju yubi, pingdoa qin buchong. Tien di zhendoro tupzhi lezhi yungwe myndun shi ju yin xie zung bishay. Zhomdi bo luyen zhendoro, naa shi tumi zhuga ki luizeba zhala tongme ji, jime zhendoro chu zela tiwa yabon duyen duba shi ju yin xie zung bishay. Khamdi, Luzen zhe zho jie zhomdi bolu namchang chu, zhonglu zhomdi bolu gherjin zhendur ta, sino gherjin zhendur namchang ni zhe zhu xie yu jie, sergi dangma ni tuan yu pa ta, zhong yong di sivu dang chong jie duyun jie Luzen ba sun ju so jie zhendur xiu yu pa shi. Chanda jie bie cae jing ne cae sum nin pa ra, zhonglu zhomdi bolu zhendur nye ju ta, jie cae sum nin jie jie zhu tadur chu, khamdi, Luzen zhe zho jie sergi dangma thoma de tuan jie yu. Jida jibia zi xin na jie nying pa ra, sinu an zhendur nying ju ta, jizi jie nying ji qiru tadur cha yun ma shi. Pei rang jiong zhu lu zhen zhenzo gup ju shi bie zhomdi bo lu nam zhang ji xin jie bion xin ba wang xiao le yi. Ta ding jie zhendur ten ni, pei rang jiong zhong ji rinpo to xiu ji zhomdi bo lu zhendur xin ba ta. Zhen xiu ban na, yun di ge zhomdi bo lu rol ga xin yun kin yu la xin jie yang yu. Zhen xiu bu cu, qiu zi to pun tu bie zhendur chu xia tui bu yun e ri jie sung ba shi.
1: Diga le gu ne ne su bie xin. Nithu, ngari thang pio gui gui lo cha cha jie le si, lo kwa ki, xip xie nyam sui le ga, ngari ki gui lam ka tha, lo gyur sa su ki sa ne sa do tu, chao yong ne jie gu su yu ba tha. Lo xiu le tui mi ne, lo gui tha, lo gyur jik xie so le, xip xie nian bu xie de, tang sam ki lo kwa dun dian bu yong xie yu bji. Jida dun pei cae sum ju ni ne su, ngari thang pio gui gui lo cha cha jie le si, xip xie nyam sui le ga, ku rim dian pei nga bai xin yu ba tha. Fu dong qian jiang tang jiu yu bie par gan he, seng yi ke ba par ki gui lam tang guan he. Nga ri se gui ki mang su tang tuan le te, lo pie jiu dong hui gui lam am yin ha. Ta ri xip xir nyam su zon nian nang ki zon nian xik shi. Le tui mi ne, gui lam yon le xip xir che te, jik che gyur su tang gian zi me ba so hua. Song gyup jik che li gyur su ki gui ju le tui rup tang rin ba bie yu bji. Gye kip lo chen nga ri lo dong gong si gui xip di ne ki zu tang pui zu zhang le cip, dian si san chu ki. Gui lam din hi, ngari sa gui ki gui lam zong yin pe, ngari sa gui ngui ni xie na, kei qe mo xie ki. Ta ri ngan zui, jie ki lo cha kur gyu te, gui lam ki gyun si le ga qi ki ki. Ta ri ni, nye do ni sik xie lue chun ki, xip xir ting tang pa ting yin pa ta. Nye do ni sik sum tor, lo xir xip cha qie qi ki, fu dong qian gya tang jiu yin ki, lo jin gui lam le xip xir qie ting, sum pa ting yin xie sum zhe. Xip xir nyam su qie pa ting, mang su ki tuan ki tang cong ar, gyun mi gya pa cha qi. Gye kip lo cha pio chung lo xiu cien yu gong si, lo pio chung chi kien zo ta, mang su kien song ki lo pio chung ki tek zi, nguan lo yi chi chi di, cha da mang bu song gu, xip xie nyam su chi rin, lo mi gak bu so ki, kien song ma la doi hup zi. Nga li se kui gar zong, seng kip chung di, zang bu di kui ki chung mi, lo sang ki. Nye xe na, lo duan gong si li tui mi ne, gui lam xip xie nyam su na war pip chung. Gui rim yon ta, nga cui lo pio chung ti, xiu kien sui mi bi, lo di bu chung si song zi. Nga ri cha zhe li xi, nye do ni xiu lu, jin da xiong ni bar zhun xin he, kur gyu qie cun, li xi lo jin gui lam ji rin jie le, dong mi, qie dong chu ge jiu ki gu xin ki kyu. Li xi kur gyu qie di, lo chu song cun, kui kong ki lo dong wei gang yi xin he, tang cham se gui ki bian jiu kong bie ta, mang cu li ju, ji cuo dian ling xie ki ti, de gyur nu dian tu bu zhi. Ta ri ki xip xin nyam su li tun, jin da gie bie cae xiong ni bar gyun tu gyu ni ba ta. Chao yong ni, sa tui lo xiu jik che kur gyu qi cui ta, lo che che gyun se wei nubar xip xir tu gyu shi. Ye kip lo che ngari lo duan gong si lo gyu xip xir nyam su di ne ki zhu rin xuan pa, gya san si rin ki. Ta ri ki lo kwar xip xir nyam su ti, lo xiu kalam jik che gyun che ki qiu zi le, chao yong ni, xip xir ting ji qi bu xi ki la, Pöki lokçuk yun

0: Lok na tsui kyung yin tibu tola yin na digi joga la si chi na ba kong yin na gila Lushe di wune ha chan ki nyembu to si chi na xa Nga na tsui sen na ya tengin ki lushe di na nga bi pizzo la ki ta na be chen sim si ya di ri la
1: No, mo tu yung nga na tsui kyung yin ki tibu gyu jali sen na shu nan ken ki sen gan chong mang bu si ke kong sung xe di nyeb shi ra nang dong a la
0: Tarang shi xa, cham de ngana zui dikbi tola yin me le kawa gab si ti nan be sin chow kong ge, we na kye be maung lon bu ting la kang sam le la dribu min ba xio, zo kyung ba lin ki la ya cham zi shi kyu ta, ta ning xin kyu be sung xie nyen bu ti da yin na da gli ro le sa cha le nan xin yu be gye bun la ki zo nan be le ro lin ki cang ma ya bu che, zhe san tu be zhe si min duen xiu yin si ti nan xa
1: No, thank you,
0: 学点教过。

payu ki chula. Payu ki gyundo darile nirishin pewar gyurgyang, kyo ki namda ki shigyu la gyuwa mebar mu. Nye kyo chenting zhizhir, sambe chenshi ki yuwe ngwe la, kyo ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chishin kadala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe, kengju tang zari mokbu su ne tangzang ki shurwe lhajab ngwemo. Chagri semur kyo be langzu babchuso, chujen dongcha chu kyo la du yubbe na. Mingla yang dongchur tobatri jisir. Gabrir dawa matunbe wangki gengun la le songbar shina. Tini ngwe zhe xin ki lhe ma zhebe dongsu rungwe tangzang ki chu si yinbe na. Mingla ang dongchu si tobatri jisir ne rang rang ki du zhu nam lukir me. Donna, kyo ni gengun su zhu si chenpo shik tu gyur ne chira ba chor pabcha samu shik sha yueba ni xie mi gu. Payu ki gengun su yergun dunji tu lingmu kangshik che yang, chu kyu ma lingwe kata me. Wen yang, nga rang lu chung chi be tu su, nanda so tang nyam tu yer tu su kyu ki kam tu chu zi la ru gu tang. Gun tu su kyu ki tar ke ting tu kyak chu dong yu. Nang tu lip chi bo la tang nyam tu pa ju nam chu gar te ne chu du gu ni. Nye Changmi ki Chawam, Lengen Shiktu Ziwale. Gengun Cui Wei Nang Debu Demgyu Tir, Redu Kangyang Jiang Manyong. Yina, Tande Tu Su Gengun Garchin Jawa Mangbushi, Chu Kye Ki Pangwane Shu Simbe, Demgyu Ti Zui Shiyang Juk Jile Nyi. Tande Tu Su Gengun Cui Zui Shitir Shibza Ki Gyulun Chebar Doegyang, Pechir Chi Cha Song. Jibbe ki medo chan lam lam tu xie yung tu. Da ki tun zin ki pukar kyo ki lop zhen nye mu ti tie wa tie bur gyu chung. Ti wei pata ming wun bie nian xin chu xie ding tu ame kyo ki suk tang yin min zha wa ri ri chang yung wa tong du. Po yu ki chuo la kyo ni yu mi cu ya ko xie ki gang ken ti yi la. Sim kong ki rewa sunbur tang si ki chep chui nan ken tiang kyo yinbe. Sun mi ki tong sim shik, pa yu ki chu kyo chua la shor song. Yer tu su, nga rang yu la luk tu ca du ki ni wei wane kyo ki kam tu ca bo ri gya si yu. Ti du lang yi ki kyo rang kyo rwe ju di, yi ma cim par tu tong si yu. Pa yu ki chu la, nga ma kyo ki chua wa ti ni, Tsongkang tana yuebe dirju tang kengju sirwe mingye la Chitum zikbe gikdam nangki chu chowa tezu tang dene minja war Shimshin siwe ngarga denba tang lien Langlangki yangyen shikyang nawe kuyu ne poroma nyongwe Kyo la tebe ngaju yangyang tu shorsong Payu ki chu la dundu su kyo ki jebuji dikdika Yang la kienne mutu longlong tu pabchong Tor Shinbe Lunde Mangbu Gengshong Tu Kienne Tang Sisi Tu Shurchong Dulong Sibushi Ki Gyuwa Tang Dune Wei Jigji Ki Longchong Peyu Ki Chula Dunda Tir Mangbu Shik Chimi Tang Yamu Mebar Gyang La Chie Singyang Kyo Ki Kyogyu Kwangju La Tandongyang Nyamba Me Gun Tu Su Yu La Lokin Rir Kenglong Puyo Tsume Chu Kyo La Zumdang Ki Targa Tong chen tar chak ba mi lam tu gyo yung tu. Chung tu su kye ki tar ke ting tu su mi ki gang chi chang le de ba gui nyong wa te zu. Cham chom me bar chen yong la. Tan de tu su pa yu tu lo yung tu. Zun be cem chen dun ne su ma zhe ken kyo yin be. Pa yu ki chu la. Nam yang sim ting ne dun nga cha wei ban ni kyo yin. Nga rang yu kyar ki cho war hum lo su song yu na. Ye chung sim ki mi long mwe su la me re zha wa ni, pe yu ki chu kyu la. Kang la xe na, pe yu na du du nye du ki kurpu pa sa kyu yin xin, ga wa tang zho wa dian san kyu yin. Cho la tun du sang chu bu su kyu yin la. La kwa chang kar xa ni mi lam dip san kyu yin yin be. Dong dang tang su nang ji ya me bar
ngar kyu shin zum lo lo tu shur yong war me pe yu ki chu la

0: yu ki zang bu la. Kyo la long wu chi tong mang bu lu yu den be. Ngan zu lo sim den sa kyo yi la. Ki sa ki yu tiang kyo yi. Ti we lu yu ki kong ni zai sang kyo yi. Wen kyang, tan de tu su chi me ga ri. Kyo ki zai ji tang cien nye la a la la tang ji su yi rang chi gu ta shok. Ti le do di kang la tang dang sim jing ki yu be. Ti zu kyo ki nang mi tu kyun ne. Yang sarwe chagri tang sang tog be lam chang ka zui ne ka zui par gyu gui yang. Kyo rang gyun tu ne shuru wang war mu. Pe yu ki minor yu ce ki sung cha kyo ki sum ne yu. Ti we tu ru ki gen zi tang lu ru ki pe ge yang kyo ki nge ne zhung yu be. Pe yu ki chu la. Yer tu su char jin chak bu du zu bo. Bo lop lang long tu chur gui tu yang. Shunpa mebe gu ya la kye yong ro. Guntu su kankya ki kyo ki zalam rinpur gyur yang. Tsimching ki zumdang la yewa mebar mu. Kisi kyo rang kya ting ting ki chumshung tu simci. Payu sirwe yu long ti lu yu ki gokong kani tie gu. Chong chong tang ngangur su zera ti kane tsu gu. Sernya tang chusam su chuzi ti kang tu zi gu. Dorna, pa yu ki minor yu ce ki lu zi desa kyo yinbe. Mena tami yi. Kandar kyo ki chushu yalong zangbor ma zi ngui la ming ki tu zu te chi zu tang xie zu min zha wan rin yi yu yang. Chushu yalong zangbor zi ji. Dong chu sirwe ming te zu tenne por song we. Kandar Mangwo be tu suang, chu chen dong cha ki mama tang, tang zan le me ki dong chu xin yin bar, sui war chak tu deb xin yu.
1: Singe nan bu cuo, ngan cu dak bar mi lu rin qin si le guan si che shu yor bal. Che zang lu kam di tang li a tong qin neng gu ti, ha jang ki ke qin bu qi mar du wei le.
2: Lashizal, Sadu Chumutsu, two gundine, Sejulia, Tangdu Nanje, Nimuji, Tunsum Gishera, Nalola, Tan Yungzamda, Num Yungzam, Narjin Yungzamda, Kazan Yungzam Nabina, Takiran Yugusu Beme Dong War, Setan Sue, Parche Yonsi Marbala.
1: Shuzal, Sadu Chumutsu, two gundine, Sejulia, Tandu Naya, Tangan Shinki, Changralia, Chuzu Rimbutang, Samasatu Rimbunabina, Yawshadul.
2: Tanaji, Dima zai kirang ge chokui di mangzam chue nabu yi na kirang yu gusu ni me wui si la nang no jing ki mo jibu chi yon di yon la.
1: Singe nam cho cham de li du ti ling ki li zin di chuk di cham li ya li son. Tien di li zin ki shib shi chen gui nan ken ge zun la tang bu san zim du la ri. Li zin di su tang yin zun shu ken ge zun yin. Nabu lingi sim jia nang guo.

0: ngandze te ya ni sar du phinge ki ani thande ti roya ta nge ina ri shap she na nge tin de ti ti sam ba ina kun zu nge ma shin bu de ngandze nyim bo tong ti sam ba ngandze chu bu chi bu che re mi do ti ta shin bin do se ani ngandze nyim bo du se ngandze kyu je tong ti sam ba je dang tu bu che kuran zu ke kan dang nong ti sam ba ba zu la le ya dang la la je je kuran shin bu ti che du mi do se de ka re se chi gu de she di masne chi ryan di thosne chi chi gu de she di thosne chi ryan di masne du di ani ko jondar me be gi tang tu sam ba le ya di ja di la che che che nyum bo khu mo thu che ande nang gu dong an ben ryan ta nye da re ryan ta nye ge she ani shinga chi pe te yang ji ye ne re jam ye na ne tan thu ye ne le ani ngan zhe de ya li tu sam ba ani ba zhe re re lu pu zhe re re lo ga lo ga yor ba lo ani ko su su di gun ke je zhang mo tu yin na kun zu da ni bo zhe tu ma re o di song za ding wo se de bu xiu ji re
1: de xie nang me ge xia zhe deng de xiu yor ba lo di to le ya ani ya ming xi zhe ka zhe xiu na
2: wa ye le ya re ya re da de xia nang wo sing di ni ni ka de de me ba le song ku sa zhang ne xi sa
0: zhang ne xi
2: zhe ba de xia nang wo se du ku ka de de me ji ji 니 가르선 샤르 땡듭 디컨트선 데야 민지 시다요 샤르 민지 빼나 간조 샤르 카르캉베 조스 지니 숨 지니 숨 두스 데빈 데야 디지스기요 사테나 캄바 예비 두스 이 든데스 아르니 아르산스 아

0: ཁྱི ཕྱད མི དུ ཁྱི ཕྱི Konglo kya lak tam shuwe, tashi mintu shuwe kya la.
1: Nese, nese, to che na.
0: Atang, lo, antang to nganze peo mi ma nambo tse, tanga nanzu, tuk, kades na, tong sebe, wongo tangbe, koli shuwe, ane, ya, kusure, wongo ti tu titanga ne, tita, ama, titanga ne, singa na cho, atim tu tenja ta, ane shuwe, ya, wongo ti tu, pang ngombo ta ring ngombo konda ma lo du du ane koto koto ta shogen des ke ni kang gi kuch jo na su su phyu na re mi phyu na re kuch chang de ya na ro si gi chang de cha na lu te bi ngro ba cha la
1: ji ji ni mtu jula ge
0: nen do su de ju na ro na shu gi ye ane man du mi ma na bu tim de nyen do ge ka la ni ane do ba ji ji ni ku tim de nyen do ge ka le bu ti ti ti ti ti ka ne ma lo che che Kunanzu Michi Chiso member, Michi Doman, which is also Sungyam Nangori, Ganga Kuchi Kuchi Nde Narona, Shukikala, Akela Namato Sum, Nelushi, New Nepuja, and Lizeli Tulta, Kusulu Tudana,
1: Miss Lisa, Tuchi,
0: Akela Namato Kule, Kasu Shell, Lushi Tululung and Essence, Lizeli Tuyo Bisho.
1: No, listen,
0: I get the light, Chumiki Domala, and Autosila Shugo.
2: Nese, lo shuden chago.
0: Nese.
2: Lei kamsa.
3: Oi, kamsa lo.
2: Lo kamsa chen ka shong na la.
3: Ni ma jao se ge le nen ni ne yin de.
2: Nese, ni ma ge bla she ba nan ji. Ma na chui chi chi shu be lu she tang go xin kan pu zu zo be da nan be chen sim se ya di so pe nan ji na.
3: 송시에
2: 두대에서라
3: Let's
2: see, Tom Jitsinara.
3: Let's see.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས PM Chekele ne tu beta long term center yong king yalam tu pi chak na tu ne tu ta nam kun kam se tan ta tu ta sang tu beta chim ding ne shu gen
1: yes sir
0: a ti ti ge kim be kun na te chen chi chin ning ne pe tu ma sa kon mo tu shu ni ge la
1: yes sir la
0: in chu ping ya ping le ten ding ale yak tha yak ti ta ta ge pi tu cha kun ya tu chim ding ne shu gen
1: yes sir to chi
0: ke la ke la ne ni ku ta ni shu o la
1: no shu den jia wo
2: shu den jia wo
0: ta se ke la shu o
3: Nyente mani song ya Thung ye na waran jya so
1: No, say nam cho li zina chichi shibe anu la ne da nambe chen sim shibe song xie di yi na Kwa lang na chui sing chou bu shik zine yinbe mi ma wan du la ta lao pun zo la ta na si Lai zine yinbe cham dian la ta di gi la zi ne xie ba gyu jie zi gu na ma sang la na zi a zi di gi la ne yi na Kwa lang ki da xia zi nying dam si ne min du chen gu si ne min du mang bu ji da da na si Song xie yi ne nyen bu si nyam ju na so kong lang to jie na shi gu yin
2: Lo dine inang na zi kyung yin ki di bui to le chi ming le ya bimba kien zi la si chi nam ta ma ka pa ka si chi nam ba kuna zi yi na chak ta na xia ta xia na xiu yin
1: No, ta na xin ngana zi si yin chobu chi ming le ge nga nyi dun su kui bu kong ne yi na li chen su kyung ba gu le ka su song xie di yin na mo ki am la ting ge le pi jie na bu so gu le ka si xiu yin song xia
2: Lo chi ming le ya chi di lo ma si chi nam ba kong ki chi chi yin di ten ki kong le ya nyam ju nam zi zi ba na
1: No la
2: Lo, dine yi na chen ming le ya hou zang si lo si chi nan ba kong ge yi na nyan po nyan ge la ling ge le ya zem zhi xiu yin ta ding lu xie di zhi gu xiu jie pa yu sem zhu zi qu nye zhi xiong xia da zhi chong cho cong dan a cun dan na xin xiu yu bi wu yi na ba san la gi zuo jie bi ba san zhi xi la ta si lo la ta da wang ngu zhu la ta ta ning xin po bu la qi le ya pu jie yi na jia le nan du zem ba le chi a to le yi na yi sem na ro na si chi nan xia
1: Lo mo tu yung anan tsu singin chobo chaming la zangbe olo shunye koran ki che yi na li yi na nyang ponye li zen sangbu te gyu jie yi na siam ki sung xie di si zi chong kir ge zi zong tu shu yu be ba gui gi la ta am bian bu zhuwa la nyi ne zui be nga yi san da cham ju tan ta nang si po bian bu ngu zhu bian bu tun zhu nyi tan di ne po mu se zhun jie le pyu jie yi na gong sum lu zhu yang bu nyi si yar ge yong be min dun xiu yin tu dian ne pyu su na xia
2: lo chung zi la ge yi na gi la nam nyi le ya nying gu di le man che yu rin xiu yin nye te ge yi na yi ge chi chu zui zhu be to le ya pyu ba yin tuan ma song ba re tam jia lo xiu ma song si ti na xia lo ki rang ge yi ge kong lo gu di yi na ke se chu zui zhu ji tan gam jub si le ya gu xia ti rin yi na yi ge tan de da ge xia la
1: lo dine mu tu yung anan chu sing yun chu bu chen ming le qin bu xiu nye tan dine yi na ame pu chung xiu nye kunan chu yi na da pe jie ti ri zhi si ba san da nuo bu men zhu seng bin li zai na li a song xie mang bu ji zhi gu nan duan lo anan chu sing yun chu bu chu yi na ki ran ne song xie san du bei song xie zhi gu nan jian li zai na xiu gu gong bu ni ki ran ki song xie di yi na zhi si ba san yi li zai na gu pi ru xiu yin
2: lo chung nam chu mu tu jie ngana zo leng jie li na an lo la ki da nan bei lu xie chen sim xie di zai nan du

0: No, senam to mutu yung a tsuli senan chedi shibe suje di nang a be pinzola ne da nan be chen sim sib di yam punya li sen ju di ba gama jung ni zam lemin dung anan tsu sing in chop su yin a tsu tum zin ki li sen ki teje an jan tan chen chen chi di kuin ki di bu je gu je li sen a shuwa pi yoga su yin
1: lo tsum de ngana tsu kyu yin di bu to la chen ming li ya yang zi hao hua zang shi jia ju dian si chi nan ba kung a yin na lu xie di ming kan zhe zhe skan zhe shu gi tan tang na tsu sen na ya ki lu xie di yin na na mo pa mi tuk sim si ya ki sung xie di re la
0: no ta dan xin ngan nan zui qiu yin ke di bu yu zhe li chen na shu nan gen ke xin gen chong wu chen mi le sheng si wu chang shu ni kong ne yin na ning zhe yu be chou bu nan bu so de bu yin na mo an ni ge run qun bi yin ke nan su nam yan di ge yong ma ta zhou bu yong be men dun xu ju ma se sam dun lun zhu yong be men dun xu yin su na xia
1: chen mi le yan qing kan nü hai shi nan ba kong yin na lu xia zai nian bu qun be to chen nan shi nan xia le
0: No, motu yung an tuli tsena chichi shubi chen sim shibi sunshe di zhigu nangu gongbi na nyan ponye li tsenki teche an chan le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge sum a ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin
1: 老学员二次四七南北既然给你呢既然给你出国呀果然给给给作为你做完场之外有别的最近这送南国国民能呢最低不谈低不谈的呢心呢里前那里呀送不赢呢怎么起来我们这边现在呢提醒呢最先把他啊求应谈谈的心呢给成了送不赢呢年前还在蒙古营别既然给你呢给了送不赢呢要有的是学员
0: No, motu yung dao zhishi la li sena shu nan kengi senpe seba te dong han nan zhidu na zhishu yin. Lo yu semo kamsam.
2: Kamsam, yes.
0: Na, kamsam, sen har shu yin na.
2: Chung zi zhi sa ge la.
0: Yes, chung zi la, seba kene yin na.
2: Zilu.
0: No, da da sebu min duo.
2: She went to the end.
0: 지금 그 카바 대비에 맞춘다 그러나 대진이 하고 배워도 얘기장 뭐슈 용도 민도 니 친구 최장 네스 얘네 그러나 강주 거주를 속배에 속도 매마 원비라 또 최대 성미용당 자녀님 속배 성미용 아 니는 가사나게 니야 판단 속배 성미용 라 비야 얘기라 네스 얘네 다또 다 지린 동배 온고비
2: 공고포르
3: Hello, Kamsan.
1: No, Kiran Sen Kashuna.
3: Emilia Tadosigila.
1: Listen, no, Tadolagi, Sebakan in and Guyanala.
3: Listen, you will.
1: Listen, no, when I switch to this, you be, and I've been so like that, and I'm better, since I lucid the soap in and Zunala.
3: Shamu lucid the answer, long December, you only have here.
1: No, listen.
3: Tadamas, you get anything, and answer, yeah, when you. Lisan sokyo mata ane aang uti lingye thamlo lupu ne thamlo gule khasuwa yi.
1: Nesan lo.
3: Lo, ane shindan me la.
1: Nesan. Anche na, ngana tsu yin na lu xie di chato la la ya pyu jie zhubu yong bimbin duen shu yin.
3: Lo, lo, toshan na, toshan na.
1: No, shuden jia guo.
3: Lo, shuden jia guo su chie.
0: No, Motu Kuin Ki, Dibu Jujin, Lisena Shunan Kinki, Singin Chom Chamila, Jixum Dunchu, Shunyu Koneina, Lisen Zoyum Munamine, Chiji Shube, Sunshi, Di, Hajan Ki, Nimbu Chung Sung, Tojana Shuyutang, Aine, Amla Chamusha Chung Sung, Nasha.
1: No, Zangdu is Chinamba, Kongain, Nagulekas, Tinasha, Tojana Shuin.
0: No, Motu Anansu, Hentu in the Lisena Chiji Shube, Nabe Pinzola Nedan, and Bechin Sim Sibe, Sunshi, Dizzi Senantu.
1: Lo, Pujilagi in Nele, Tiringi Lucia, Samanyam Shira, Chuns, Tina, Sakirangi, Nimnavale, Tochena, Shumi.